con la ulua ki e tau polo kalama ki e fia fini ki fua hafe lotu a e famu famu felinite. E ki te tali tali mu tol ki fua hafa mure ti ho ki tau fia hafa tu i e hou e ua koni ka hako mai. E tuku ato e tau nga hi konga mai ni polo kalama u ka wai tau fumatala ea pe e ki ngai yongongo pe mi tonga pe e ki ngai fumatala a falotu fanua pe u fua ame polo kalama ni u aanga ki e ana e tau nofo. Pea peke nga hai whanau no ka uma a nga hitu uake. Pe tu unga e tau polo kalama. Tu e tali tali mo tolu tuk whaava ho mori te o. E tau whiawa tu i he hoa ua koe ni ka hoko mai. Iwa pa tau whakai ke tau whumatala ea, pe peke tau tu unga e tau whetongi paanga ki wikeni. Koe ni, a tau loke whasi ki he fia fini.

Po ata hai fare alea e a ho tu site. E fo hai e se a le le o lo tu ha nana o e ne ho ha. O hi ko lahi ai le ake ka fo fo fare alea o tu ngai ai ke ke ma o ai to lahi se unga. I lama o fo hoko ai ngai fo ta ha ngai ko mi tu ma o ai fare alea. Pe ne ne fai ai fo to kan o ko ma wen o pito ke taria e ka fo fo fare alea. O na ngai fo to ngia. E ku e tai mini e toloi a e whare area ki a ua walu ko ia o e o maene ni o septema. Kanane pe he o kutua e a e ngā ue a e whare. He foki e o whonga tonga tapu whitu ia e i veni i piukala. Ke e whataha ko ia a e ko miti pa a ngā pe ambo e ngāhi koloa a e pule a ngā. Kalu e nau mālo te ki whai ha whakataha ia. Ko wiu te ki mao a tō lai whi unga ia ka lama ki whakahoko a whakataha. Ko ene whakatu u, ke holoki a e kuoram, pe tō lai whi unga ki lama a whakataha, ki toko ua, ka lama a whakataha. Ko ene tuku ane i he tei mini o whatatau ki he tūtoni a e kuono hiwa koe o e konis tūtoni a tonga. O kwe mao ia ke mao a e wā ua o e tō lai koe o e kau me mipa i he whakataha anga koe ia, whare kai lama. I whakahoko ai whakataha. Nā pē e se a leo leo. Koe ngai whi mao tatau pē o whi mao ke ngai kōmiti ke he koia a e whare a rea. Kai malawa ke te whakahoko anau whakataha. Nā pē whoki e he whofonga ia o tonga tapu taha taha aia koe. Toka taha Taniela Fusma Alohia, ka minister whanua aia, sabia. Nā hi palani e ngā he koloa whakai nā tūla, nā ne whakaha ki he whare, koe nau kapineti, o kui hape a e nau kō miti. Nā ne whakaha ki he whare kutu tonu, ke whakau gaui, a e whuunga koe ni a e ngā he whanua kō minuweli, a e malawa i ke hoko a ngā he mea koe ni, o ku i kai ke tau a e kau whohofonga, pule a ngā ia, i he ngā he kō miti i tuu mau. A pēhe whoke tu i la kepa ai e koe whakawhanga no bereia o wawa au whika ua. I haa ne whakau gau ke mea koe ni. Oku tō tonu pē ke koe whakatakonga i ange ai palo palema koe. Na iei whoke ai whakatu uia a mā tēni tapu elu elu koe whakawhanga kai ia o tonga tapu whā. Koe ne whakatu ana ia Ko tonu ke taimi ko ke ke mawai ai fika toko lahi fi ungo ke whai ai ai ka malawa ke whahoko a whataha. O to no lewko ka mēmi pa kehe o e whare rea o nau lolotonga i tonga. O to tonu ke nau whakataha ke nau kau mai i he whakataha ke mao ai fika ko e toko lahi fi ungo ka lawa ke whakako a whakataha. Again, e pehe ono pōpō kawa mi liku ai a ka mene sā ai a ke ngahi ngāwe ai pure ana na ne fe ui ai ko haka ai me o gwe fo atai haka me mipa e ke na u kau e ko mi ti e fe au pe ko fo ka ka to na fe ma ko ye ke to la fe un ka ata ke ho ko fa ta te e ke fo ki e ho ka me ri ku ko ha no u nga ko ke fo atai pe malawai ke fo ka pasi ke kau mai, a kau me mipa te nau ala kau mai, e ai unau me mipa i he kau miti, ke na hū sumu mai ke whakataha, ke whakakato ai toko lahi koia, ke hoko ato ai ngā ue. E lotu i la ke paia, ai a koia ku sea i he kau miti kakato ai whare rea, e ne hoha a anaya kau hi koia a koi ke ngā he teimi whakataha. O ike ike māo mai ai ngāhi ripotia me ngāhi komiti tūmba u kohi koe palo parema koe ni ike ike malawa ke whakahoko anau whakataha. Tāne pehe foki kohono mō ni o kuwhi māo e whāreia ke hoko atu ene ngā ue. Oua e ta of ene ngā ue ka ngāhi palo parema koe ni. E whuatū mahalo e tō koe ni. O ka pāu koe koe iai ngahi isi uko e kufa awe ke ngahi ko miti tu mao pehe, ke awe ke ko miti kakak koia ae wharerea ke nau whai ae ngahi ngāua koi. Hoki e kāpeli e li lanu mata ae koe whawafonga kakai e ki tonga tapu hongo fulu,
Lan e ake e a e si ko e fiko a ki pe mwil e a ki frata ha. Ko ane fra mama fa an aia o to tonu ke ma tu a ki fu u fra mama fa e he ka ume mi pa ho na unha hi fatongi a ki na u kau gani he ngai frata ha a ngai komiti to ma o na ume mi pa e. Pe o to tonu ke na u hanga o we i holo a na unha hi apoin meni ke frata a ta ke malawa ke na u kau e frata ha ko ia. E taim te tau ne foto atu e minisa paanga e honorable Vika Sivoki lave mau ai fakau ke ke fima u ai paanga e tolu kilu ke franga u ai aki bo formal hui aki e ka unga u ko ia una popo ke na ngou na ngau ai farealia ofis farealia Pena ne pehe e malama e hapaanga pehe ke kumi aki ha ngahi nau nau software. E malama e e kaungawa koe a whare alea ke whakakakato e ne ngahi ngā ue. I ha taimi o kusi isi i ange pia toi maa maa ange. Tu tuani e he sea le ole o koe au e whare alea e toloia e whare alea a ki he toki whaama. I he aha ua walu koe au septema. Ai he taim da tau ne fu fu mo vai a bitu ke kau fu fu nga e fare alia o ku ma hui nga bitu ke nau fu ka kau kau yang pe mo si ofi ai nga a ho ko fu tu ke fai ai nga fu ta ha ko ya ai nga ko miti ke ke o no kau ki ai e fu ho ko i he weekend ni ai konferenisi ai kau polisi fe fini ai ne tolahi ai kau polisi e nau kau mai ke ai ke ngata pe me to nga tapu ka kau mai fu ki ai ka mai kau polisi me nga he otu mo tu fu ka toke lau pe na fu ka hoko ai e he komiti fare e ai kau polisi fe fine e ne fu ka e na konferenisi i he weekend i he a fi tu ko ya o septema i he abitanga polisi pe ko ya e longo longo i he ka venga ne fu ka tu ke nga i fatongi a taki whakakau taha, pia moe whawapau i ai ka hau o e polisi, ai kau polisi whewhi ne. Pe ka venga koe ni, na e kukupā ke whaikei ai konferenis koe ni, pia ke langha keai ai lama mea, pia moe nga i fatongi a tokoni ki he taki, whakataki, ai kau polisi whewhi ne. E mahina obito foki pe me he konferenisi ko ni pe mo e nga hi nga o ko e ka polisi e ma to aki ma ho inga fa o e nga o u no fai na e frava ko ya e konferenisi ko ni na e ai e komisiono polisi ko atonga Jeff Turner pe pe ki ka o fo fo me ka o polisi fetalolo ko ya a seria pe pe ki ka o fawafonga, e me ka o polisi ko ia a Nusila, e ko Lisa Gale, e a pehe foki, e a moe kakai kehe pe na e whakaafe i ki ai. Ko e lea na e whakaho ko ia e komisiona o polisi ko ia a Tonga e Jeff Turner. Na ne whamalo ai ki ngā o e Oskia Werenga, ko whai e kau polisi whewhine. E a manatua ai, ai ngahi ngā o e lawa mea, Agnau tolu na e mua mai o tā fihi i e ngā ue ko ia i hono langa hake o au ke tūnga oku ia i a e ngā ue e kau polisi e pine i he taimini. Ko e whakafua i he taimini o ku wofi a pito ki he pese te whanoa o e kau polisi katoa a tonga ko e kau polisi fe fine. A e ma ui ngai a e whakapala palanisi pia mo e whiau e he kau polisi me fine e ngahi ngā ue ke inasi katoa e ae kakai o e whanua. Nā ne pehe fōki i he ne rea e wihingani ke rea a Jeff Turner e ahoni o ku tau fuatahataha mai o ku kai ke tau teupe a tau ngahi alea ke o ke kaha u tau ku tau salute mo whakapa apa ke teke nā utolu e nā ulanga mai e ngā ue mehe e ane a fi o tōngai a tau au ke tōnga koni e ahoni. Nā e whakamau inga ai, e Jeff Turner, a e mahu inga whakataki ko ia, o ku whakahoko mo toko ni e kau polisi, e uia ni kau polisi whewine. E pē fuki ki he toko ni komisiona polisi ko sokopete i whare tau. A e nane pē o kune ngā ue osi ki e velenga ke hā ke a ki, e ngā hele lei, pē mo ngā hi whatungia ngā ue ke whakalakalaka aki, a e ngā ue ko ia, a e kau polisi whewine.
ene tukoya kehkahau.

Kumaheni ai te ulahi te mwenga hei whamatana, te mwenga hei ngongo whikawaki, te mwenga hei nunu a tamaki, te mwenga hei whaingataa a ku whetuki, te ku whakatupu. E he tiri uri waki a ea pe ku o si tau kei ai te ulahi mo whanongo ai. Kau tau ka vei hei Pasifiki, uki kai koha uki ngai e ke whaka holo ai ai anau tau ka vei ke whai aho no toko nia pe mo e teu teu toka mua. I he ngahi e lia koni se la vei pia mo ngahi whakatama ki whakaina tula. Pia pehe ki hono tauhi o e ngahi nau nau whakatokanga ki ngahi whakatama ki whakaina tula. Ai whakahawa i he tamata i he aho ululu o e wikeni. Ai konferenisi pe koe whakataha ai ngahi whanua koe au e Pasifiki. Ai a ku nau tau ka vei mo ke i teke ke malohiangi ai nau tuku whakataha. Peke ke ngā tai a hono tauhi o ngā he nau nau whakatokanga. Pe i he whakataha koe ni ai an ai whakawa e a hau pule lulu koe whakataha ni hono walu. Ai kau taha koe ni ku kau ke ai kau whawawonga me ngai otomotu o e Pasifiki. Pena e whakawa e ni i he senta koe a ko wha o ne lua. Le taki e tokataha William i la tū ae whakataha koe ni aki, ae whakaawa, o e lea tali tali, pa mono whakapau i o ki nasi ae kau whakataha. E ngā i whakamatala mātu aki, maha inga mō whakamui mui taha whekau aki, pia mō e ngā i palopalema, pa mō e ngā i mea whekau aki, mō e ngā i whakatamaki whakaena tula. E whakahoko o e lea koe ni a Uriami, a Honorable Uriami Lātu, ane whakamahi no iai ai fie maau ai ngāhe i tumotu e ai Pasifiki ke iai hānau investment. Ke whiau ai ta whakake koe ni ke whamatala ea, moe whatokanga ea, moe naunau ki taria o ngāhe whakamaki i whakaina tula. Ka pehe whoki kono whai e ngāhe whakatokanga koe ia ki mua. O ki kahi koe ki mui, pe koe lolotonga, ka koe ki mua, pe hoko mai ai whaingata a kua ilo e kakai o e ngahi o tumoto e Pasifiki he kua whakaongo atu a e whakatakanga. Ia te whito koe hoi aho e ane whakahoko e tokita lātu. Na ne whakamahi no i ai, ui kai koha me ainia ke pehe uku whai aki pe e tau manatu mo e tau mao. Ko me ainia uku tutonu ke whai aha invesi ai kureanga kotokotoa pe. Ko i he kutupu whakautu utu a e whaingata, pe a kumahu ingai ke update a e nau ngahi ma teu teu, pe mui ngahi me a kotoa o nau whai ke whiau a ki ha hoko mai ha whaingata a whakai na tula. He taim tatau ne tuku mai i he wikeni pe me Nairobi, me Afrika, pe he sekretari seniare koe o e pureanga whakatahataha, Antonio Kudores, ai whakamatala, whikau a ke moe tu unga whakamui mui taha. O kui ai ai whakatūtaha maki kāni pe koe te wake atu ki he ngāhi whakatūtaha maki o ngā hoko i ngāhi tapa ke ke he o māmani tu punga ba me e whiliuri waki a ea. Nai pehe ai e Antonio Kudores e ngāhi tau ka hao ofi mai e whalakaha ke fua māwhana o māmani i he tikiri e taha moe konga centigrade. Te kuru e taha poe ni nima centigrade. Koe ni auke unga koe ia umahinu foke e mā whana whakaluku fuange a mā mani pe ko hono ngahi nunu a tamaki o si kamata pe a ina tiai o e ngahi feitu uke e kehe i mā mani. Ai a ku kaike ngata pe e mā whana ange a ea ka ku pe foki ki he mōre ai a ngahi konga whanua a ngahi maratahi i he au hia i he tupu whakalakalaka ki olunga a e fua ma olunga koi au e tahi pe pe foki ko e fua koi a te ne hanga whakakono kona ai a ngahi whetuku aluke ai e wai kona koi a o i kai ke toi mo ui lele ai a ngahi koloa o mea tukoni ne whakafalala ke ai e ui a ngahi whanua lahi o mamani. Me kai ki ngā tai e iai pe mwai whanga ki i oto motu pe mwai ngāhi whitu u mau lalo e ngoto hi foia pe e i lalo ia i he fukahi wai, fukahi tahi ko hui ke tupu me ngāhi whakata a koe ni. O kui kai koha ngāhi misi pe e ni pe koe whakatonga na whai sekretari senia re o mau ingai ke whanua koto koto ape o mā mani.
Ke nau fai ai ngau ho fota tau he kon ve si o ko ya o pa le si fila wa fika wa ke ni pe mo e a finga ke holoki ai fo ma fa na e te imbe tau fo ko gi ai ai u ai ngai fo no ai pa se ki e ki a o se le ri ke nau fota ko nga e an na gu nau hanga o fo ka mo mo ai nau ko nga mo u fo ka ekonomika ai ku ka wa ya ma u inga o malala ka e te imbe tau o ki kai ke e gu to ho ko pe e malala ia ko e mala ko hi ko ne ka u yo no we we sia ko vi a e to nga ko ia e feruli wa ki a e a mi a be e ka u fa no le tio e ta to ola ia nga hi nga u o o gu o fa ho ko nga hi mata ta hi o to nga langa fo so ka to nga u ni me ko ia ko te wa ki be ko hi ko e to nga la vea ngo fuwa o tonga pe mo ni tonga ma la lo mo ai o to pasifiki ko hi ko nga hi a no no ta ma ki ko ni o e feruri wa ki a e a ha fo ki e ti mi pu le ko e pe ku na fra ho ko ho no to nga ki na o e ti mi aka pulu li ki a tonga ke fiau hi aka pulu ke hi po a e hi ko ya ma ma ni e ku na lo tonga a fra ho ko ai nga nga o ke ke o te ua ki atu ke hoko ai ka tonga ko ni ai ko ko timi fra hoko nga o ko ni a o ku pure ai ai to ta ku folo ene tu mai he tonga ko ni ai ko ta va ke fangu po e talo ni ene i he fatongi ko ni e nga ta ula he mai talo me ta ua fe ha fitu e ugune be ko ta ha ngai fa tongi ha uno to kong ti ai he dai mini ai ang lu tong le le le be nga we he dai mini fo da da ko ni fo ma da la ka ko ngai te mini pa u ke fra ma po po ai ko ke be ko to ki ka mata ka ko e fra ma po po mo ai he nga we ke ke mo ngai fi du ta ke ke ni na fo ha ko mo mi he ko he li pe mo ka ke nga ta be i he fa na u wa inga ko yo na u fo nga ma li ke wa inga pe ke faya ko ai ko ta oni e to faya ko be a Christian Wolf ai ai pe mono ka to koni e to koni atu ki ho no faya ko e ti mi ga pululi ki ko ya atonga o ko mahino e ta imini e fie ma o a ti mi a ingo a e to ko wa tolu e a ho be ko ho ata o a ho ko o si a tau final ko ya ke hi pu ko ya a NRL ko ya a sleriani e fra e fango po ini forma dala o le be ulo tonga i ai a timi to fa no nga ingo a to fa no ne tana ke mai mo shi of mai e timi fra ko nga o ko ni ko fi ma o pra to to ni ko ingo pe e u a to lu e fra hu nge a ko fa no ko ni e fa ya to a nga o pe to ki fa no lo pe to ki fra po i ai e to ko wa tolu ko e to o pe mi he to ko fa no o fra hu to hingo e pe fa na wa inga fa official ko ya tonga ke fi au wi na ne to e be fo ke u ka we nga nga o to ka nga ke ai ko miti pe ko ti mi fra ko nga we ko ni ai feing e fra fi ho ko ta ki ai fa na wa inga pe mo to ko fra ho ko ya o tonga e ke mi am hau inga ya ke ti mi e a ko ya ke fi a ke i ko ya ma ma ni ku fo pa pa u o ku fo ka ka u e ku fo ka ho ko ya o to nga pe mo e il mo e ma hen e fa na wa inga pe mo nga ere me ni ti ko ya ti mo a e ka mata a fi a u i e be fo ki e fo ma ta lo ko ya a fa ngu po na nga o wa hafi mai pe mo e kauta ki o community tonga pe mo e ngai family kuhi ke ei ha whakawhi kau aki ha ngai hingoa o e kau toa he tau i he kohiri pe mo e kau wa inga tangi taha o whada tau i he ngai whitu na e hau mea i tonga e nā ne pe he o whakamaha whana au bito i he kau wa inga ia e na wongo o ke ngata pe i mala e ka ugei a e na u whihoko taki pe moho na u historia pe kona u tuku whakaholo a e ka taimi te na u tuia i a e whalani kulokula o ku te humahulu atu i he koi wa inga pe koe i loto mala e ka ugei e ni whika uaki pe moho na u tuku whakaholo pe moho ngahi ulunganga whakafonua o e fonua.
ane pe fo ki ta ha nga me a kuna to kanga ke ai ke fo ba pa u o ku ha o pa me he me ha la ve a ai ka wa en go te na ka ke fili ai te na to kanga ai ai na u mo u yu le le pe pe ki he ma te te wa to ke fi au hi ko ya o ko mana ke fo ka ho ko ane pe fo ke o ku ma he no pito ai si ofi o nga hi o ka wa inga hangi ko ko chasing pa malolo i he time to tau pe foke o gai mo a pani mo franga nga ki ha time e foke ai e timi ki tonga hili a e fe a hui a ge o gai a e tapo ka mo franga fe a fango po ke kakai o e fonua ke na u pou poua a nga u e ko na u fai e a pehe ki hono foka inasi ke ke nga tape i he timi e ma inga ka pehe ki he timi fokoko nga ue mo e ka u fai a ko ai po po ko kato ko hi ke hola le le ke ke ngata pe ko hi ko ma lo ta ko hi ko fa nga la ma li ko la nga a ke mo fa to a ke ai la nga fo no e spoti ai ga bulu li ti me ga bulu li ki ko ya atonga

0: me ke wi ai fang fang wo fa le ni te u fa ma fa la tu pe me le ti o 2 triple o ange ge ge na ba he ni go ma en ki pol kla ma ai li i he tai mi ni ma e la ni ai milika morgan ma lo ma fa ma di fe fini milika ki ho ka tu e ta tala noa
1: Malo apito o tai, malo ma o sona mali, ke toi hoko hoko atu a e pouta la noa, se ka wake e a mo dimensha, ane ko ia o ku ta wanga maheni ki ai, o kalama a e lotio 3000 OSM, a da o sona mali ai, a e lead ke ma o stoi foki mai, ke o atu hanga hi tokoni, o hanga hi bahe bahe, a elava e tokoni a tveni ki o tau ka i nga tonga o ko sonongo mai me i heo te a pia te hefo te a kina o toro kotoa i ki Australia ni o sai ki mui ke o matu o ko i fia ke o mua tupo i peha fra malo ke o toa i he ofa e a mui taki sonongo o kune hanga o kei whaivia a ki ki mautolo e a pehe foki ki e ngā hei a ki mautolo kotoa te o ko pao mai porokalama koe ni ngā vai ke tau ngā uhang o ilelei ke tau toi hoko ato ai pōtara noa i he weekend te hoko ato o sai ki nge nasa hoko ato ai se pōtara noa ki nai na e ngata ai e pōtara noa i puiko ko o te o ko whakinti au pito he weekend ko samata pe o tai pe a meihe nāhi o kalama ko lava i he weekend meihe wiko o te ki weekend te a i kamatanga pe weekend i na e swate i ai ai lead ke maulava tu ki he network meeting ai potunga au pe koe organization koe ni ai ai New South Wales Council for Pacific ai a koe koe potunga au pe koe organization ni o collective of all Pacific Island representatives o kuna uhanga o form ai now ai when I say you go ni pena na sa na mari ki link ke maulene atu ki ai o na fa bangi pe amo sea a na hinga o e o e ta mo nga o ali ki ta ki e ka na e fa fi fi fa meni o tai na e la va ke ma o se ko ta ki ni pe amo e fifi ai ko sa sa na ko ni fifi so e vinti no area representative ni a ko Pacific Council the regional area pa ko fisi o ne mani fuma o pito ha kongo i fifia he ni toki fe taula ki mo ki mautolo ya o ne sara ze ima e pe mautolo o ni ke mau pati ki mo ke o ami a la vani ke fai ha te pota no a ki pe amo a sara tau ke ki he te mecha ki he congregation koen ka kao fisi o na e koe kongo fra fie fia ia i lava ki whātoka ngā i pē ai whia mā ua o e ilo ka mō e mahino koe ni ki a whakotua koe ni ki ngā i whakataha anga pē he ni kai ke ngata pē ai ka nai tui whai hono whātapau i ai te ngā we aki ai hoko ai li koe taha e kau ai organization ko nau partnership pia mō e New South Wales Council for Pacific wa o ko ai fi fi ala hi ai a ko wa pe pe ko i nga ko i a me tro ka ko i nga o ko sto fi ma o pe mo mo ka i nga mi ha mo a pe mo ko na to ko to ai ka o fa fu fu nga ko o ka sfi ki na i fa ta ko i ni ko i ko i no mo mo ma o i nga ya e o sai pe a ko i na e kai foki ai whakatau mo ai ngā we ko hinga pe ko tau ka inga tō ngā ia o sai o ko mahalo ko o ko safe pe ke o lea a ke rea ko ini ko hinga ke pa ai ka o whakafofonga ko o pasifikina i whakataha ko ini koe nongongo mahu inga ia e o sai pia koe na e pai foki ai tokata wa nga we ko nga pe ko tau kai nga to nga ya o sa

0: ta tolu tonga ape ta noen ke community tonga ai ke imagino ke atik mal tolu ai ke ongo ihe nga i family na uma ongo inga i family ke ke ke nao ke ke nao loto ke nao se vai vai aki ma e nao hala sonong lau nao kou mai ai mo tau nao tau mai nao maatua oku dimensya ya mo lead ya oki ai fanga apa apa lahi ai ozai hangin ko na sa tano tu dimu a pa ko me enke ma o ma fanga ma lo hiki mo to ma wa o te ko sai ko no tala ki a to mo no pa senga ke to ko di ia to o a to hanga hi hala ya mo hanga so hino hino ki nga services o kavela po e lava ke to koni a ki kina o tolu e. Mahako ki i downturn pia ai so far o kama o pe anga ngai mo ia ka pe bebe. It's the challenge that we're going through now. Mau inga o sai, mau inga pe mau focus i kave inga we raise the awareness. We can get a bit if the world over to everyone. We are making a lot of a hit big mouth. To run a bit of time, another big if I have for my no occupant of the world over for a bit more of the town mono. Yeah, if they get a tie pacific, a young girl that specializes in dementia care specifically. Tautamono ia ko ko taha ko ni ko tonga ia pe ko tautamono ia te tonga ka pana ko fisi ko ha pa ko ni ki ni ko ha mo te tauto e feinga ko translate ko faka tonu ia e lava ke tauto e mai no ka ko na fo ko ko ha ha tike ni ko na ha ko ko la ia ma e a si a tonu to tau hiau ko o fisi e to ko ta ha ko ke tu men ja ka ko ma ho ia ia he i lo ko ma o fisi ne mo vai to con che la o con fra ambo le te e con tipo dai pia dai mi o e dai pia dai mi den auto pia ma a capo e con dai te ai fatto a medi e la va tenuto tutta e ho per tempo cuidato che na auto ma o pia ai resources per voi a ma information no in a poi anche ma website for
1: io che na hai formula
0: ma ti calco o sai
1: io e che con fanno go bel che con ho in abito che ca fanno go e hanno go la me ne fai ti mo poi ta fi hi ni te che fo wa mai e ha fo no e pa spiki ha la fo no go con bota poi e in ha mi la hi con bota e fi hi pe a con mi e in ha mi ta cali che pe pa spiki e go mo in ha no po po i ca ca e ngau mo in ha go con bo fai
0: Pone a pito ya o sai. Ko ta ta mai fihi. Ta ko no mo ni a ko ha mo no ngai pore. Ya ko ha mo mo ngai a se pe fo ki aki pe mo ngai seri ni wa ke fo mo sa ngai we. A pe tu ot ko ta mini a o ha ngai ko ki i lo i te te a sa no te a et en la ki ko ni ngai mata ka ri ke ko ni ni vas fi ki mai o to mo to a una o si tu pa ke mau tolu i mahi na kakato ko inpe septema a e te mau lama tu ai ke nau ngahi a workshop la lahi me ngai festival la lahi o o si tu pa foloa ia a koi una fo ki koi toki a pop up a kipenia I lead and so they were able to pick time or create time for lead ko ngā koi nau mau inga ia i he kawe inga ta neo ko ko ko mau ko ki ani mau ki ai ko kalangi me ko to ko hina he ko halanga le ape te tau te tau la ki ai mana to ru ta o ku ai e nau faka am o ki nau to ki nau hanga o ki nau tu put in our to to put now in the we ke lava ke translate in our mahilea and our to pangahi i logo te nau ma u pe mangahi resources ko te nau dana i ki pe nau lea Okay. So I guess mahalo o ko safe ke tala noa ki ai i e tuk tai mini o mat a ko o si o mai ai ngahi sono la lai ko ni pasifiki ia trying to find ways on how to start their own organization around dementia care. Okay.

0: fa'afo'ofaya pawia me alele ko sa iawai ko hinga ko ilo ko hape lea o ke lea e ko fefo nua ke hao mi ai dementia awareness maho inga to raise it's important to raise he he ko inga he ko hoko ye if lo ko fale ko koa ke it doesn't have to be was from the Pacific Islands, hey?
1: Yeah.
0: So I'm very pleased that, to see that they're taking so much interest, and I'm very proud of LEAD. Me ata to tonga
1: eh
0: mata ya e tonga pero o si tu we foi historia ya ko ya ya e papa porque to we ya pues mo le leko a honi o sai lava he weekend ai na ma ma ye a honi e weekend kakato ko ma nga o ko no li li we ngo a ko ni o ma ko ngo le sisita o to o tonga na le sisita ke tonga la to o pa fa ho o pasiki in that way la valeva ke hoko e lead he ahoni ko e we are the hub okulava ke fawe kono e pasifiki nga he tope moto o kumi mai nga he resource o fiti motau culture ke lead he so na ma ma ye ahoni pako praise God he na su vame au pito fi nga wege a fair trading he na tuk fara hua tne tu site
1: Yeah.
0: I resolution we want to change your name. Hangi ko ke mai mo I osai we were an incorporated association and I have before my pocket to for phone so mo he. The by ki ko no to to nga ka sa ka hoi Pacific. So in that case o kula valeva ke in si my leva ma la ke no apply ke nga I fund o ha ha to ni me he federal government.
1: Yeah.
0: Ai ke la vaya ko nga he ko e ko os fa ka to nga e ke ma apply ma to ke fund ka ko ko fa to nga ko si ke nga we aki mai ai nga fo no e Pacific they want to join in you know network with us and so for that to happen ogna ife ngo fuwa ngo pe ke tukuri liwa hi mwa. Na ike ko hame na maroto ki ai, pa ko hinga ko e, se inga ko ke mafawa tu koe ai vingawe aki, we had to do that. Fafitai, oku lava lelei ia o sai, pe a oku yae amanak lelei ke ka hau, ai na ika mata ye ahoni ono fai holo ngahi, vingawe aki mo, ko kwa hoko ki e ple anga ai, I go in Kuriri way. Yeah, formerly known as Tom and Dementia Support Association Incorporated. We're now called the Pacific Wellness Dementia Network Incorporated.
1: Because you be one of my inga matehe. So I look at any lahiang, quake mo, fafunga ipe, I community tonga. Quenia, octo lahiang, he go mo fafunga I, and I community me pacifici. Pero imagina ia ke he wa'a putunga mo uia ae pule anga, peko e nao ngahe putunga wae ke he ae lahi koe ako mo whakafufunga ae. Pe ene pe he lewa ako, o whaihono toka ngai kina ba ke he, kohi koe toko lahi, o e ngahe matakari pa shiki ako mo whakafufunga ae, yeah?
0: Absolutely. There is a need. I think I speak about the, so many times,
1: yeah?
0: There is a need. And there is a gap.
1: Yeah.
0: Gap for me, also gap for me of your mouth with bridge, of your mouth with Fakutabun. So we're here, now for time with Pasiki, thing at the Tabuni gap for me. He's losing seat in Peho Mawi Moa, looking at a Maulava. But Taulava, Akitautol, when they go to Tonga Kitautol, Kitau Hoko, the foundation in New Pacific,
1: you
0: know, if you're not going to make a good thing out, Aki no dementia, they can go through us.
1: Go out, go out. alo e nga we lahi.
0: Ki o sai. Si, o hake ko lau o vale lahi hele vave, ke na eto gliri pe tusi.
1: Iye.
0: We receive the certificate. So, Pangolao, praise God.
1: Iyo, pego di bego, pego pulia mo tolo, lahi bego si nga hai family ko nao lo tua to, hego nao ilo e mao inga nga hawa ka mo fai. Pego fai hano lo tua ke fai ta pe kina, ai nga hai fenga ko toa ka mo flaho ko.
0: Thank you.
1: Okay,
0: the responses that came at the time of the long radio or that. I mentioned last week that Guamanaki they called in this week. So I was able to send a link and I'll go now register or. The agreement of partnerships na yan na submit ya he ato si tebe mo ya tapo tali yan ike o mai one step approved then la valeva ke kai hanga o siofi ki hanga hima alalahi na hangi ko ngai community leaders peko ngai church leaders ko iseneni ke firma o hataha tene lava ke ne tataki ono raise awareness in your love in our siasi peko na community ya lava ki hanga to ko taha ko ni o encourage ki na to lu ki na hanga ki na to e ko si he so there is like if I'm going up peko ni san so ma hino ono so ata mai ko ya then we go around churches thinking at the big ka ko lo to ka ko na community may he pass to key as well. We're able to share these opportunities with them too. We can provide these to the other Pacific Islands because we're not specifically for Tongan.
1: Yeah.
0: So that's a really good news for the week. Lahing I mean that lava he weekend ni osai. I workshop when you go workshop lahi and you fall in for that oh yeah but this is our first time or my invited I get but yeah I never stole I lead if I hope any Saint Mary's or we go Mariah Wellness fall in I believe they are Cook Islanders so you know people that need information about dementia or you want to speak to us or you want to meet us you can come out to Blacktown St. Mary, sorry. So, yeah, we're looking forward to that. It's another way of lead exposing ourselves, our work, around the Greater Western Sydney area.
1: Okay, I find a mile ago ni on our own. What? Malo, Mika.
0: Malo, if I'm there, I give the repeat that now told Nobamata, Unofano, my, the Capana, I gave him Mulava and he launched, of a mole mole or Alki base going about a moy moy. I am YouTube, Omo, Omo, Omo, Omo, Omo, Omo, Omo, Omo, Omo, Omo, Omo, Thank very clear direction.
1: Yeah.
0: And I on my head to be that for Kakaye. No don con you mo que mo lo sabe toma mo te firma que mo y lo hagué na estoy hoco te ve mo va más que ni esa ya con a montana luani la fue para la ngin te algo en ahí it was in detail so very very great information on site and I information gonna share he po po ya papa na un fiesta no que
1: todo yo ono ke poke mo fenga mari e ben na to mo i fanno ngo mo mama tai e polo kala mo ya
0: oh yeah direct information and you can't get it anywhere else he
1: yeah
0: ma ton sa sa si si ha ni ko paula mo mo yo la ba ke ha ba po pe na hi una po kala mo pe ni ha ni ko ma po kala mo ta solo mo ni ba ho inga
1: iyo
0: ah ki ta ka inga mo ka ha
1: Iyo, okay, ke sola ta ke Paula. Ngai nga we mau inga. Ia ngai family ko na u me a uno ta ko ngai me u historia ga. La ba jo Paula. O hike na nga he ka to nga pe nga program. Ai ma ta ko mau inga bi hangi ko ni ne fra ho ko yo mo pro kala ma. Oi. Sai ko mo ko ko
0: mo te ke kote ki fai na mari e koe ni tutu ki whakamanatu atu ki he ki kai nga tonga e ku mo uoso ki ai holo koe ni o e tutu pongpongi ku e koe maa ngahi mahi na koke ni ulele a ngai misnare ngahi mea whakasias e na koe e ne pehe e rewa ku mao amanake mauhanga o whakahoko ai pōkalama maho inga. Ma pōkalama koe ni, this is our first social activities, you know, for amanaki whakahoko for this spring and summer. Uko tamata ihe tu ihe ahatoko naki ui taha u ahataha hiwa, me ihe taimi tahataha pongpong, e lere ai pe ko tok fie foki pe ki apipa ke foki. Ka koe kehe o pōkalama koe ni o sai, o whakahoko ni o ki api. Whakahoko peia ihe mau apu mofo anga i Guildford, yung umatu ape ako manaki ke fayin ay umu okoy ka uhinga ko sa kawakay kaka uhinga ko talano ay keni o say fa mormor be ka kaya teki talano fa tu ako ini kono uhinga ako manaki ke kwe fongan ke faka foki foki aki ang manatu kito nga kaya ko umaylero ay ke fay ay manyo ke tama ke ayo kofu ke laisi ke tao he umu he? Tak boleh fakir pun kalau mai kita pergi pergi ke sini ngapai ke toko ni kita nak ada mai kita nak ngah me nak nak mana tu sih kau ngah kau eh
1: tu
0: so this is a part of the cultural gathering that we have planned eh ayah so we'll be sharing ngah hi bafratu ngapai mana tak talano agak sema uyai sini eiki untuk tak ubalu noa manaki ke ne iai pe te nehanga whakamatala i mai ai mahu inga o si
1: e
0: koe ke ngata pe koe ngā ngahi ake te wata o lunga pe koe sisi pe koe ha kana iai pe a ngahi e koe kumukunga koe o suaka koe koe si ta koe o aunga pe me he kaka o a uke lao so this old lady ai eke koe ni iai he toko nata ha o ya una e kore na ka te au al o mai manio ke ta mai la ikapa ke ta ngutu ha motu hai a ko ya o tu vitu ke la ikapa ke ai a koso isa o ke ai ke ai ke mea tama ke tama a ke manio ke and we're gonna do it from scratch mai mai niu ke te teo ke vau so I am actually looking forward to this program because I know
1: Okay.
0: Ma alie o sai ko mas manatu ka to le ke leka so
1: Iyo.
0: I don't know how long we're gonna go for but we're having this at home so it's an environment where everyone is going to be relate to eh
1: Opit opit.
0: Ka ke pe ma o ko holo si asi ko e mama fo ta ko e o ku a and it's a backyard and you can see there's sugar cane there's bananas and we're having more than a day a bit and we're hoping successful if we are going to go hinga e ko nga he me ai ni na na o fa e na o fa mana ko ke na o fa o ko pe na o ke si ai eh
1: pe go do yo go o to kon i anga o e tau no fo o go ne fa e fa mana tu ka mo fa mo o i nga he o ni me a o e tu ko fa ka ho ulunga nga fa to nga
0: no fo he ko ho lo si as no me ko ya le
1: abita
0: ya pe no ke ke o sai
1: mai no abita to hi be ke ke taimi e ta na ni mai ma nga he uni me ko fe ma ko fo ka o ta program i he a ni ma lo mi ka
0: ma lo abito so io ate fa ma ri ko ni ke o ate fa ma na manaki ke sa ho ko ai workshop ai lead i he to no aya o le futura aso mai na ni o septema manaki sa ho ko ni he ho lo e siasto kai kolo ya ko e tahani nga hi workshop it's all about education so o ka ta any i ti to ta ko to ate ke na ulava mai bon bon ko ya na fo manaki fo ki ai o sai e a ko ya te mahanga fa mana tu ai ai wiki ko e fa mama lahi ai mai na fa mama lahi ko ni o alzaima o nga ka mata ia i au ata ko o mai na ni o le ia ki ko fa o si o mai na ni so to celebrate that we're inviting everyone to mo fa mai i au to noa o a to noa ia o septema mai mi ho fulu ko pon i ho to kai ko no o sai
1: io
0: e programa mau inga en ya na o stala tala ho lo fa fa fe tu ta ki ho lo ti inga hi a ko tu nga o age care o ko so ale le ka to nga mo nga o ka to nga fa ha ka na to ko fa nga mari le le yen ki o mai na pa staff ki ki ki ya na i lo la hi ki ti men cha e na o mai mo na ka client o ka o ipo ko la ma ko ni so that's the education day i a to no o
1: o sete mai e ho o mama fo o io be a gu ho nga ke nga ta be e lead sa be ke community to nga ai fa fa nga mai mai e mama fo o a na ho lo e nga fa nga mai ke nga we ke o gu fi fa ho ga be ai ai ho nga ia ke community to nga ai fu to ko la ko ni america
0: o ia opito o mahu inga wa ai ko ilo pe wa o kuna si o pe ai fa ke ka o ke ambe sekretari pa mo si asi ku to ko lai ho na o si asi e fa fine e ki
1: iu
0: na o si i po pe
1: iu
0: o na o ta ma yo la go ko i na o na o ilo ko benefiti ai mo mo mo me mi ho na o konta
1: mi iu
0: we need so ego pa ta no ki wa o sai dementia doesn't see you as your, you know, different colors.
1: Yeah.
0: Dementia come everyone's home.
1: Yeah.
0: Okay? Yeah. We got to dementia, dementia. We don't even realize that it's crawling in slowly in every household.
1: Okay.
0: So, I have a lot of people who are and now for the day kai to come my now holo in a lead the course got that so you can like community can here as well and you can like mata kan to they can join us as well I want to remind a key program woman that's a whole ka pate ko ini so program ni I am a lot of fees I go feed in communities in Guildford ma o puta na to le lead ki fia fi sa pate ma o sa ho ko ni community center ko Guildford o puhanga tu pe ki le lue ko Guildford West yeah so the Fijians has got us first unfortunately is on a Sunday but there's nothing we can do about it to change the days he go ah ho na to ko la hai hai
1: yeah ego du ko ah io to la he pe mo ata pe ko nga me pe to fia ko ke nga ta in pa nga ma li ke fo ko ta nga he polo kala ma pe ku fa i fia ko ki i he nga hi fa ko polo kala ma ko i he nga hi fitu ke ke ta mo nga polo kala ma ke ke ma nga hi mata kali ke me pas fi ki ang a pito a pito io i to ta pe ko ba ta me fi ta na ki mai he fi ni e mirika
0: pero sa ngalo tu tu na tu tu ka sa malo ti le ti ori e le ti ko ni o e kon sa ngalo tu le ni ti malo o pito e toni ki ho no sa la ki ya mo no raise awareness e ti mensa ti o tau kai na to na o na sa no mo kolo kalama ko ini isala itu ketua ke malo ang dito kaya ito ya ha ha ibi lahi he hala solongo ko ini utaw no fa he ni time ini kato social media kawa ele dio so he ko utokon lahi ang dito ini ki he proto na ako ko ini ay kolo kalama ay lead ay radio kapo ato yung pangamalo lah pasusunga iya tu imau the lead team malo api tu imau fainga marie ya ofu lanaki pe ika u osa i hoko hoko atu pe nga we mange ko kala noa ako pangam ku iya ha iya e fainga marie o fainga ko ke hu umai mange ko ini kapo iya ha e ka mafata ha telefoni ki lava tu mai ha ngai fehui ma pa o kuki motor whanongo mai taimini uya ha ngai fehui ma fika u aki en pia mo dimensio ha ki lava tu mo tohi tohi hiso taimi ko e mahi noai e hu mai e fai ako po eni o fai ha pe nolo po tala noa mo le ti oni ke mo lava o lau mai ke mo lava lau ho mo mai fehui ki ai ato anotare o sai e
1: io
0: ha ko no fa ato ha
1: si si ha bito sa mali ma ma ja ke ma to io ma lo bito mi ricca pe ko fra fe o ye ha fe hui e sai ke fra ho ko mai e ki mo a pe e to sai ke to va kai ge ai ai li pe mo na ko wa we ke ko fra ho ko wa we e fa ya ma te te u ke ngai fe hui ko o a to o fu ai no be la be ngai fe hui ta li pe a ho ko ya eto to konyang e kono formula ala na ife u ke fa hati te bi ki bo kage mi ko mo geni pe me ngai fon batala to koni pe mi he li tala mo no to ibe to ga tu ye u ka malo mi ka

Ia i ha whakatotolo kone i lohi o ku apu whakautoto a me a koe kai ha apene sinni. E ko pe e ripoti koe ni o ku tatawhi mai a hi a koe kai ha apene sinni o lahi angi hono whai e hani ihi pe me he community. O ku mahinu pe foki koe lahi o ngahi keis koe ni o koe ke toi whai ha ngā ue ia ki ai. E ku mahinu pe foki koe whaunga koe hola pe me ngai pausa ta e to mua to tongi a e pensini. E ngai a stilistika koe ha kua hiki, o ku whakailo he kau polisi a ngai keisi pe eni koe kai haa pensini, pe seti e wha ki he pe seti e walu. A ea ko hono toe, koe ke whaha ngā ue a ki ai e ngai uhinga ke hike. Pe ko i ka i ke mau, pe ko e whakamore more, i ka e totongi whakafoki, o koe ke haa i he ripoti. Pe me bini aku mahi no, a e tupu whakautotu a mea koe kai haa penisimi. Pe ko i lo ia, o koe i ka i ke whekau a ki whakangatou nui nia, pe mo e totongi o e penisimi. Ka u whekau a ki whakangatou nui nia mo hiki hiki o e ngahi whakamore ki he totongi o e nofo mo ui whakaaho. Pene pe e ngai savea ko ni e savea ki he hia e he maa stilisika ko ia ki he hia anu sa wale ko nga tukua ngai a report ko ni o ko nau i loi o ku tupu pe ko e te fito o e ngai hia whakautu utu e ka hea pensini ia o ku whikau a ki e pe mo hiki hiki o e ngai whakamore ko ia ki he tongi e mo ui whakaaho. Ne tukua tufoki e stilisika ai fradotolo da moyolo ai fradotolo hilia haki i mavahe ai ma lungange ai tupula ki ko ia ai kai ha pensi ni hili ko ia ai covid 19 neon e mahino na gai ge fuwe e nga he pau saia e totongi pensi ni ka ge fradata weni ke formatala ai tare kita e va ko ni e cheki Fitzgerald e ni fraha ke he ongo ko ya a a b e ke hoko hoko to pe a hia ko koma dala faga stilisika ko ni ko hiki ko e ko tongi a pensini a ke a peset eta ha o ku me me ho ho ta o ya pe mo hiki o lahi o e ka ya pensini a ke a peset eta ha ke heia mo e tukunga ko e ni koe whakawheho ana ki koe a hiki o e tutongi o e muui whakaaho a ki ai pēsei te taha a e kukawai a e ngahi mea kei kehe i ono hiki i e unga koe o e muui whakaaho o ku whakawheho ana ki a mo hiki a ki a e pēsei e ono e mea koe kai haa pēni sini. He foki e report koe ni o ku iai ai whahenga ia i he community koe hi koe tō lalo a e unga whakaekonomika o ku ata a e nau whakaukau pe ku nau uongoi. O ku hange o ku uawangi mai ai matapai a koho nau tūkunga ko ia e nau whakaukau i ai ngahi whonga ko i nio kauai ai kai haa penisini. Nion o ku whakahela a ku pehe e heri pōti ko i ni o ku ea e whonga ia e ala tafoki ki ai ai ngahi pausa. Ai e koe tō mua pe koe ulua ki tō tongi pe tō whai ai utu pensini. Ai e koe i whakahela ia. Ka e malama ke whakahoko ai whonga koe ia. Ai e ka pau e kei hoko hoko ai pe ai whakautotu. Koe e hia koe ni koe kai haa pensini. Mō mea mai ke he ui ai whangwhang o whereni te hu whama whala atu pe me Radio 2 000. I he konga whakaosia tau polokalama ke e whiawhini. Kofi e kamata pe ha whakatala noa ke taha o ngahi ka veinga, pe koe taha o ngahi uni mea o kiai ai fifili pe mo e whakakaukau kiai, pe umahuenga ke whai ha fifili mo ha whakakaukau kiai. Whekau a kieni pe mo e mo mea i pe koe tau hiki whanua mai pe mei tonga. Koe whakakaukau eni ke hiki whanua i tonga. Ake nau tolu koe na hiki whanua mai mei tonga, koe hāhano uhinga pe kua hāno aonga ke te whahi ha hiki whanua ki tonga. Ono moni i foki o ku kehe kehe a e ngahi whanua, pe mo e ngahi whāmili, pe mo e ngahi whakafoi tui tui, pe mo na ngahi tūkunga a takita. Ke e whi mauia pe kum hau inga e ki whai hāno siofi taimi loa loa ange, pe mo analaise o a ngahi uni mea
e whekau aki pia mo e whaitu tūni ke to e whoki ki hoto whanua tu puanga. Oku whakatewhito ai whamatala koe nea e he na usia nea ngā utai ke maheno e hono ola ai whamiri, koe whamiri koe ni meile panoni. Koe tokotaha koe ni na e hao meile panoni e tau e taha fitu ko hili. Pia na e maari tamo e tangata le panoni pia e tahana e nofo Amerika peto ki hao ki a Siliani o na maari. Pe ue mo na whanau e toko nima. Tena na uhanga o whakakau kau i ai ngā hile lei, ta mo ngā e whenga taa, tena u whai kuki mo ia, o ka pāu tena u te whoki ki Lepanoni. Pe ku ngā ua ke whakatātā ko ia ke whaihan o na laiso, pe mo hono oho mai, whewe e ne whekau aki pe mo ki tau tolu tonga. Ki mua pe a hoko atu maheno pe i he nofo whihikitake ai kakai i mamani, ko e taimi lahi au kei ngahi mea bea kuna ulau ko e whefu siaki. O e ngahi mea i he whanua mamahe mei ai, pia mo e ngahi mea o ko fusi i ngahi whanua ko e o ko whai e heki whanua ki ai. Ko e whaa i loa bea ko e Pushpu Factor of Migration. O ki kei ko ha tūtūni whaingo fua, pe ko tō tō ni o whai a e tuku taimi gai ke whai a hono ana laiso. I he whakakau ka mo tonga, o hāhano uhinga e no whai ha whāmili i tonga. Pe nau whiri tau pehe ke nau o mai ki a Australiani. E ana laiso lewa a hono tūkunga ko i tonga. E nau mo ui anga ho nau whāmili, ko e nau nofo, ko e ngahi whatongia o ku nau fua. Aia o wha malawa ke pehe e ni hange e koe ni ihi koe ke hanau api. Nau pehe o kawe e he ngahi mea ku hange o kawe e iwi teke. Mana tui koe iwi fusi mo iwi teke. Hange e koe iwi kawe e ngahi iwi teke koe ke mamahe mei tonga. He koe ke ai ha api e ke whaia e hanga hango ue mua mau anga mo ue. I e ta whaake ta hao gai a iwi fūsia, me ngai whanua mōre o hange e kwanu sila a Australiani mo Amerika. I e ngai whakaukau pa mga he tala noa kua ngona he toko taha ko ia. Pe oku mo oni pe ikai koe mea kehe ia. Ta koe ngai tala noa koe kune whanongo ai oku ma ungofua nge a ngā we, ma lunga nge a e vahe, ma lunga nge a tuunga o e mo ui, lahiang e whainga maari e a ko, e lahiang e whainga maari e ke he tutupu haki tau tau te fito kapa o ki ha whanau, i ha whanau o muli o hange e ko a Sireiriani. Sai ko taimi lahi lewa ku tāna ki tuku ngai e ngō mea ko ia e ua, a iwi fusi mo iwi teke. Pe ka pau lewa fu mahino mo ea a pito a malohi o iwi teke, pe ea e whakaukau i lewa e toko taha ko ia pe wuhono whamili ke whai a whenga ke nau hiki mai meitonga ke whanoa hange ko a Sireiriani. Tau fo kiai hange ko ulawe kau i henga hei tuunga whakaloto whanua e toko taha pe koe whamili ko ia e nau mau anga mo ui. Ka pau oku ngā uelelei o lātua i e ngāhi whi mau whakaaho. E fu o whiwhiri ha toko taha pe koha whamili pe he, pe e sayangi ha nau o mai o komi ngā ue i murini, pe ku lolotonga sayangi e nau tuunga lolotonga he ku lato pe a e nau ngāhi whi mau whakaaho. Ka ke koe kaha toa a e whakaukau koe ni, o kwhao ie i whakaukau koe ni ko ulawa koe push-pull feta, pe koe iwi fusi, pe koe iwi teke o e whihikitaki. Ko me entaha o kuwhai e tokanga ke ai whakaha toka mua pe a e mea koe ni. Koe ngai mea o ku whakauhi ngai, koe tuku aisi o taimi. Whakauhinga a e tuku aisi, ka pahu tuku aisi ha mea, Ruiza. O kui kai ke toi li liu o ku uma uia lolotonga a ene ihe Ruiza, a hono tuku aisi. Pea o koe taha ngahi palpalema, pe koe ngahi pōre o whi kuki. O ki kai ke hitonga pe, a ihe whanua katoa pe, koe whahenga whakakaukau goen o e frozen in time. O koe ai e toko lahi, o koe nau whakakaukau whoki, he na nau mawahe mai mo e whahenga tūkunga koe o e whanua na e tupuha ke ai ihe taimi koe ia. Tau pehe ka pau katonga.
na efefe a e tuku nga otonga e taimi na te kei tupu hakei. Koe ni ku te fulahi pe ku te matua tua. Uke e lewa ai mahu inga ia kei whakakaukau i mo i loi. Pe e uke i tuu ma o kua a ngai tuu nga koe a koe na a te mawahi mai me tonga. Pe ko e te mana tupe uke i ai. Uko osi di liu ai a takai ia. Ai ko unga ko e whakakaukau frozen in time. Ok mau inga ke hatoko taha pe koha whamiri o kuna o whakau kau ke hiki whonua ke hono whonua topuanga ke ne i lo ae tūkunga koe na e mawahe mai ai pe ka pahu ke makatunga pe ene whai tū tūni i ene manatu me li ke ngai tū uunga ko ia pe whokatu ni a ku ke ene kuonga e kaukovia kaukovia ke teia pe mwene tūkunga hoko atu tātau te whitu ka pahu o kei haki i whanau e whai atu e whamataka ke whakalata e tutupuha ke i tonga pe mwano ngā lelei. Pena whoki atu nau tolu i tonga ku kehe nia. Pe ke loko whai hato e whiohia pe mwe ka inga pe mwe kau ngā api. He ku kehe e ni kuonga. Ai e koe palopare mai ia. Hanga pe e tamai pe koe tangata e ki o tuku atu ke nau inase. I he tūkunga koe na e iai e teimi na e ke i tonga ai. Ege, ke faka fong mai ke he sino i tala noa ke i sue ka koe nuk fai tau tala noa fe fine koe ni kalil a ono hi ngoa maali pe ai mone whanau e toko nimba koe ni ko nau faka kau kau pe ko nau faka maa opo opo o nau hiki whanua foki na tolu ki lepa noni Hau e ngahi mea e maka tu unga e whakaukau a e whewhinei ni mohono whaamiri mono u se pāniti ke nau whoki o hi koe wā wā hofi a e no fō a e whaamiri. Koe ke hatai mia e ongo i tu e no ai he e u iai pe a e me mi pāo e whaamiri. Hanga koe u tau mana tu ki tonga. E te ngahi mea o kwhi ma o u āta kai pe gita he whaamiri mo kai ngā ke whai hatokoni e hatai mi pe he. Kaike, ko hui koe taimi, e toki hoko hoko atu e tala noa koe ni kau whaampe. He kuia ia ni ihi o kuna o whakau kau e sayanga ke nau whoki ki tonga. E toko ni i ho o whakau kau pe ko ho whai tō tō uni ke ke whoki a ene le leianga ke te koe mo whaamili o ka pau te ke whai pehe pe o sayanga pe ke ki i malo o lope i a seriani. Toki wholau whakataimi pe o holiday. Sa he la toange a e fie ma u. Pe u lahi e ngai uhi ngā ia. Ka koutu e ufe unga pe ki ka mata ake hano tala te ua tu e ka wainga koin. Opo atu e tau tala tala no ke ai i he uike kaha u. Ka ye? Tau o meke ngata anga ui a whang whang o whari ni te i he fini. Whatama pe na e ongo lele atu pe a moe e whatama ke mo ma u ha uike en lele. Ue whakaafa ke mo tu e mea mai i he teim tatau i he uike kaha u. Ka mo mea o sai whaiwa. Thank you.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 Triple O 98.5 FM.

guarda.

testa girano pensieri.

Ya ni yana ni bulavina tal mai na turanga maramadur bungu ne leo kiki muni na lalai oni sava katun telinga tiku mai ena non tango na bina ka indin dai o yana domo ibiti eserne ena radio 2 triple FM 98.5 o do bingara biti gani kina ena biba ro wai to doko a sanga nyu tarai a non dai tal tal bingara biro tiku ena mata ka bina gani kua yan tapa ka bini bina katin ngabu ana kelu ni dai ena rabam bulat tal mai ni dai ena rabam mai ndono mata ka ni singa bu indin dai karo kina ibi kenda benda na tomana tiku na bita bindu indui ena baka ita bita kenda kina ena mata ka bina ka ni kua. Apa kan rata ini bikin menit untuk sar na saya siapa tiga mai na sal ni kakak murah kiongo na radio tu triple FM 98.5 bete kei na ibu lama ta na mata kavi naka endin dai aku sabar yang rakam bangun bulat tiga ini bikin menit untuk sar na balik nanti na nama kita mai na bukan nanti pun kerabi na mata kavi naka endin dai enda na rongo share tiga bakus peli na singa bina ni kuah mebaka tengah nak na itu bni apa kerana ni pun kerabi na mata kavi naka ni kuah mebaka malu tak tiga mebaka kuku ta ki kenda tiko ena buku ni ngaravi tavi eda sava ka rauva ngarava ena singa vinaka ende indai abe ko singa yanda tiko mena mo dera mata vina ni ko sava ka yanda tiko ni be ko o singa isema tiko mai ndu tiko be ko na biloi kata kata ena mata vina ni ko o sava ka yanda wa mbula tiko ni be kim ni be kim ni to da sarna matua sanga ni dongole ta be kim ni na do mo be tie serne ena mata vina ni ko ni yanda ni mata vina mai ena mata ka vina ka ende indai abe kim ni to da sarna ital tala ni be mataluto yang Kristo onin do sama tiko mai ena bing rabi ena mata kabina ni kwa wekem ni na do bari tabi te kem ni ena sal ni ka kambura ki ongo gona na de sal ni ka kambura ki na ito ke dollar ara mati ko wekem ni na itala tala ke ba ka oni bi bing rabi ena buku ni bing rabi wekem da na ito ke er ke na bari banga ta kitiko na yango na yalo me dan me da ba ko ko ta kitiko ki na ena buku ni rabi tabi ena lo mani do na singa bo ya era mata kami nani kuasa apa yang datang ni hebi kamu ni nanti mau hebi TSR ni apa kaki nabi kamu ni narendin tal tal tu tak sarai ibu ibu kianga ena buku ni bengkar rabiongo sapa yang datang ni hebi kamu ni era mata kami nani kuasa kamu ni lawan matam bos eh kamu ni narendin ni apa kaki nabi kamu ni na turang tirara kamu ni narendin ni kamu do na katolika do na bengkar rabi tiko enda bengkar rabi kita tinga ena singan ni mata kaya kamu do na kabitu na benua zabangas ena seni kor zabangan do bengkar rabi kina ena singan we na kind in die sama ka happy sabbath tu kan gibe kim do nan do mo ibiti serne ena mata ka binak ni ko pambot ini na totok ti ko na bin garavi ni sokolo ena singa binak di ndai ena be sa australia to do congo na sa ni ko rada banga ni bin garavi kina ena lo mai serne na na non to no le bongo serne au sa ba kayan ra ba kam bulati ko ani ibi kim ni ena bin garavi ti nga ena buku ti nga ni do na ka o ya mer ba le si ti ko na ya lo mer le su ana klo ena mata ena ba ta ti o ti ni nga ona ongo Ya na mata kami nangani kuwa o sana bikin ni toto kasara na ngande politiko, tiko boli pa ngande, ena puno le mong Australia, sapa kaya na kabakang bulat yung ani bikin ni na lubay viti, o ni ibang karabi tiko na palm scheme workers, do siya nga ningwala na bikin ni. Nando mo ibiti eser ne, ena bibang ruwa ito doko, nindo na numike mo nitiko, ena buko ni bing karabi yung go. Ya, sa itataw tingay nindo mo ibiti eser ne, muni koko, muni ngangkati ko, ena buko ni tabi, nindo yun, nipa kita teke mo ni kina, ena bayas ni korda pa nga, ni biu kina, muni bing karabi kina, muni takabiti ko, nando mo ni tabi, ena yalo binaki, ena yalo dina, bleta ni, nando buhay pa ang katik tiko, ena sal ni kakambura kiyong go, ena buwasa ni kalo, menon da ikaw kaw tiko, ena buko ni bing karabi, o ni sabing karabi. Rabi tigo kina ongori. Ya na mata kabina ni kwa te ya ndo mtanga na serba kwa spili wikenda ya na mata kabina ka indi indai menda na nano mita udo kina. Be hiko keo senga ya yandra tiku mai na muadhi ya senga isiama tiku mai serta langa angwa na mkina. Hiko marotek tiku na musinga ni sudhu ya na singa ni kuwa kena beisinga saa oti ya na bulo sebi tembo ongo sa baka yandra ka baka mbula tiku ya ni wiki muni happy birthday, happy belated birthday. Wiki muni ito udo sara na marotek tiku na nano singa ni sudhu. Ena bula ongo o September. Ya, nasi rongo meno talmanda ena mataka vinangani kuwa mewe Daniel Ray Costello.

Ito to kana sero ya ena mata ka vinanga ni kwa vande ota iti ko ena vosa vaka New Zealandi lay lay ena mata ka vinanga ni kwa chena ya va sena ya va na ito sto songo ena to so ti ko nga eh ena mata ka vinanga ni kwa vibra ndi iti ko vikenda na mata sero ngo ena mata ka vinaka ni kwa Ya na mata kami nani ko me pakang rusak ke pakat umang tadi ko ani na ilang lako ikena da abili tadi kina na turangan ni maram ni taltala ngas ni bello to Liverpool City Church taltala chu bale bale batu bikim do na mata tim do na gay ngole ti ko ena vida na singa mai ongo sabak nu ni binak ti ko ani nando mo ibiti serne ena buku ni ilang lako ongori bikim do na maram do sa na ngole ti ko kina ena bulongo kana tiga buti ko na numdu conference na til kay katin ka ono ni singa ya sabak ni ni binakati ka ni nando mo BTS erne ni nando na lakolako vinaka lakolako e value tagi kina na klo e na mataka vinaka e dendai ya bikin ni na semati ko mai ne bola mata na mataka vinaka ni ko binang sarbak le nando na na makiti ko mai we ko semati ko mai Ena stal ni kakambura kiongo ni Radio 2 Triple FM 98.5 ni ndo mo BTS erne ena mataka vinaka ni ko singa ndo tingori we ko na bilo kata kata sio singa yana tiko mai na moade sio sanga ravita biti ko sema tiko mai ena mataka vinanga ni kwa na sere una bagaro serva ko spele u bagaro gitorongo moni na na numi talanga kina ena mataka vinaka ni kwa Ya bikim do nala ko ikena da ki kim ni todok sarna sema tiko mai ena mataka vinaka ndendai Mrs. Burton ni yana vinaka Pamboti ni totok ati ko nandraki may suba na mataka finaka ni kuwa. Serong at tarabongo, do sana numikina, baka bubale, e na mataka finaka ni kuwa ni sa mayoti ti kuyani na kena maruta ki na numu ni singa langi-langi. Oya, e na bula, e na sa, e na ma, madawa e na sa baka nanda kuya, e na numu sa, do mati ko may kina na ika, vitu sanga bulu ni yang baki ni numu ni bula, e na mataka finaka ni kuwa. Ya, na seni korma yung gori may suba na muna dosya mati ko may kina Mrs. Burton na si Rongo dosa na nung kina ena nung dosya mati ko may ena mataka vinaka ena inday lakalako yung Canada total chubal batu kina nung matatimi doon bimbiti ko baka mataka ni kuwaser talangango doon na nung kina ena buko ni lakalako balabu ang gori wikim do talanga na maraman doon ang gay lako tiko ena vida nang singa sa tuyong matanda ser talangango doon na nung kina ena buko ni baka bakaraw doon baka bakaraw tiko kina ang gori ena ilakalako balabu doon sa bakaraw tekebuna waya nang olay Canada serongo men nung doon ni mami talanga na sema tiko ena mataka vinaka ena indahim

Yenda pa mo na pale bueno bueno ese roya, ena mata ka binaka and then dai. Menda ser ti nga bua, ena mata ka binani kwa. Ya me ka nga usa ka ndo ka dipa to manda ti kaya ni ena buku ni bitu tu ba satu ya matanda. Oya me bale ti kona nanda na maro ta ti kona tu ba ka kwa ni nanda no me viti. Oya ena bula enda saba na mata ki ti ki nongo ena bula oktoba. Lebu sara na Lebsara na kena ve maro ba maro ta ki na ya da tiko na ve ya seni koro and da ba ti ti ki na ve kim do my merit bill a ba ka ki na ve kim do na ya se as ba ka southwest ba ka dur tiko Liverpool ya and da sana de ta vinga me da do do ba ta tiko da kwa vi la ko ki ala ko ki merit bill sa tu nga na no mu tu tu ba mu tu ba na ka ki na na bu ku ni ka na maro ta tiko na no da singa lang lang yongo da sa ba na mata tiko ki na o ya e ka tini ni singa ni bula oktoba ni rono do lu rosa nga bulu ka ono na ni na da maro ta tiko e na ka tini ke na ka tini kan dua ni singa so ena maru te kurtu mai merit vile ena tini ena lutu lebu baka rumbuka kena baro wai. Baro mbuka baro wai kena singa tambu. Ena bu, nuntu maru takati kumana asini ni koroya na Fiji Day. E aono nan rau na kena kebaka wabina kata indono mu sport mo bulbul teki kina wa ya may merit will. E aono nan rau tiko. Wa yiko na kuta ngaya ni nano mu maki kola ki wakanduria. Ertu na kata ki church teki ko e na aono nan rau dua na space. Giring-giring ani be in a skid row be maram matangali rao ni ko dua kina na nomu sport ni boli-boli taki ena Fiji Day. Se awa tiko, na kia na ngauna, baka na nantaka tiko baka binaka ka be tartare ni ke ira nandaw ni vingarabi. Era vingarabi kina, ena mataka binaka en dendai. Ia be kenda to in Liverpool, ena baka idhuri tiko nga ena Woodward Park, in Liverpool, na puno nga indo baka idhuri tiko kina, ena biyan baki sa utiani. Ena baka idhuri tiko nga kina, na nondo to marotaka tiko na sasa ni Korongo na Fiji Day. Ea then kina laki marotaka, laki buli kaka na vitoko ni vebu ke veira na buli-buli taki, ena kena buli tiko na kakana. Ena ngona ni maroa ya ena ka ono ni tini ni singa kene ka tini kandu ni singa ni bula o Oktoba rono ndolu rosa nga bulu ka ono ya ena mua ni madha bula tali tiku nga enda baka na mata tiku kinongo enda baka edhuri tikina endua na Fashion Week. Baka edhur tiko na Fiji Fashion Week e serene. Baka edhur tiko na katolu ni Oktoba rono ndolu rosa nga bulu ka ono. Oya, ena baka edhur tiko may homebush at Proxima Auditorium. Rua Australia Avenue, Homebush, Oyama Olympic Park. Ena baka edhur tiko kina na Fiji Fashion Week Sydney, eh? Fiji Sydney Fashion Week. Ranyukai vaya. Fiji Sydney Fashion Week. Ana baka edhur tikino. Ana katul ni Oktoba. Tika buti kwa ina ono na kaloko. Se yao tiko nangauna. Saka di baki rao tiko ina yungo wiki muni nandau talitaka. Muni nandau laki reza ena. Vi matangali design na vi matangali pattern ni vi kake nga. Ni sulu erotokara oira na wira na nonda mondela eserne ena mataka vinaka ni kuona vuno tale vaka dorkina na ikatini karo ni si na ka ono tolu ni singa ni vosota na ka tolu ni singa ni vula Oktoba rona ndolu rusa ka vulka ono ena vaka dorti ko ena Proxima Auditorium oya ena 3 ena 2 Alex Australia Avenue 2 Australia Avenue Homebush Olympic Park. Ena tirka roti ko na designers sa totoka, totoka, vinaka. Sa, ena tirka roti ko na fabulous designers. Oya na resort wear, watake na, oye, wala ito nga mingwa na resort wear at its best. Oya, otya nangay, dua toka na kena, baka ya kabilelay ni oti na bay ngarabi sebe baka marutaki, oya. Ena mataka vina ni kuwana. Tikite ena volta kitiko. Ena mataka vina ka inda inda. Me sa tukuni rao tiko ya nyongo. Na tikite. Me rao ni email ya ni siyo ni ngiri ngiri ya ni. Ena namba sa baka rao soli ya nyongo. Wekemu ni. Na nuwa mo email ya ni kina.

Ayan, tickets at fijifashionweek.com.fj. Ero talaga ni kong giring-giri ani, ena say pa pa, duwan-duwa, ba, duwan-duwa, say pa, duwan-duwa. Ena matakabin na ni kuwa. Araw ni ko mo lang tikita talaga, ena mo giring-giri siya na mo email ya niyo ya. En kuwa ta kaya ni Kina, siya baka tatara ni Kina ni Busota, ni baka tatara ni Kina, ena buku ni and a book on the Fashion Week on go, eh? Sydney, Fiji, Sydney Fashion Week. Why do you think that all the singer, ni wala o katoba, ni rona undolu, rosa nga wulu ka ono. Yabe, kemo ni na... na organizer ni nondo to ngono binaka ni ngo na Fiji Sydney Fashion Week. Ni rona undolu, rosa nga wulu ka ono. Na sero ngo. Dona numikina ena mataka vinaka ende dai ena buku ni baka baka rau do baka baka rau tikino ongori ena buku ni kena baka rai taktiko esone isulu be ira nanda mondela na baka mbuti ni rana tiko kina esone lubenda itu be ira na talendi ni mondela ena mataka vinaka ende dai ena serongo bikim don organizers na enomuni ena mataka vinaka ende dai

Yan to talaga na itutu ko eh tiko ngo mena kadiva kiraramba tiko yani. Ah wiki muni na sema tiko maya na salika kambura kiongo wiki muni talaga na sema tiko maya na ibola mata. Na salika kambura kiongo e nonda na ito ke. Ke baka ong andreva mendona ka me kambura kiani. Ah rawani kong giringir mai e na namba ni telefoni ongo na saibaba ono vitualu. Tolu, lima tolu rua. E rao saranga ni ko vosa saranga mo iko mo live e na vuku ni Vengaravi and Anseni Koro ni baka itiko tiko kina ongori. Na namba tale mo ni ngiri ngiri mai kina na 0404-678-532. E na mataka vinaha ni kuwa. Ia keba kaya seanga ni tekstu nga mga mai e na namba bata nga waya. Seo ni mbita nga mai na namo ni tukutuku e na iwala mata e na mataka vinaha ni kuwa e na live ena live el do live tiko kina o nando mo viti esterne arao ni ko bita nga kina na nomu itukutuku karao ni o oya uno munita mata usatu barao meu na kalibaka we kemuni ia na itukutuku ngo me virtu na New Way International Fellowship esterne dona besureti erto besureti tiko kina oya tiko nga ena buku ni vengarabi ni sokalo ena singa ni mataka erto na baka bulangi tiko na New Way International Fellowship e Sydney kanon erto bulangi tiko o Dr. Lorraine Tulele erto besureti tiko mai na ital talang vengarabi velutaki ena val ni lotoya ni New Way kerto na ital tala vebu ke ke ira na bubale na New Way International Fellowship e Serene e na buku ni besu reti ongo mo ni ngole ani kalaki dua bata ni kerto ke baka e seng ni dona manua o ngole kina si o bangarati ko en dona val ni loto ko tiko baka boli bolita na manua erto vengarabi kina ngole ani kalaki sema ni kerto e tiko na erto val ni loto karto na vengarabi tiko kina en andua ono walundua Hosley Drive Hosley Park teka buti ko na lotu ena tini kandua na kaloko ena mataka lelai ni mataka kwa nina numa erto baka kuni ngwala dhava ni basota erto baka bulang itiko Dr. Lorraine Tulele na nonrto bulang itiko ena singa ni mataka kasa vesureti raramba tiko yani na New Way International Fellowship e Serene ena kena tala maibuwa na kena itala tala vili utaki tal tala inoke wanga ni babalangi ni rata lang ani ngir ngir ani bua onanga ya kreatiko indona namba kera ni rabia ngir ngir ani merkilas era direction era nangole ani kina na oira na bia la kisema yani ke ke mo tal tala inoke ke baro ro ti ko mai na mata kabina ni ko and draw ni duanga na namba mem biu mai bu kambura ti ko yani na buku ni bai sureti ngo na singa ni mataka we ko ya e via ngole ani laki laki sema ni ke mo na buku ni bengara ni sokalo ni singa ni mataka oi na namba ngo sai baba vitu tolu onon dua vitu vitu duan dua na namba tale ongo na 04-736-177-11 ang gir kina wakata taro ni kina ka tukuna talanga kina na benua taro ka talanga kina na benua e na baka edhuri kina me baka ngausa kaiti baka tiko mai 1681 Hosley Drive Hosley Park ningirigiriani ana namba ya 0473-617-71. Ningirigiriani kina ena mataka vinaka ende ndai. Ya miki mundo na matubu bale na New Way ena mataka vinaka nikua. Ndo mundo kana ser mundo na numi kina. Ena buku ni Sokalo na baka baka rao. Ni Sokalo ena singa ni mataka. Wikenda talanga na bebekani. Enda nabiyokani enda bakarorong tiko mai kanda na siya matali tiko nga ena buku ni bis ngarabi ni sokalo ena bunwa enda tiko kina siya talang ango o ni nanumi kina ena buku ni bakarorong ni singa ni mataka wiki mundo tala na kavitu happy Sabbath again wiki mundo ena buku ni bengarabi na singa vinaka e ndendai na siya ronggo tala tala ino kimo ni nanumi kina kina matapapal ni New Way Fellowship International Fellowship Serene ena mataka vinaka e ndendai.

Yen tapa mi na wale bu na sero ya mi Daniel Ricostello endo endo kile tu enam butura rani lang sere mi na nonda vanua lang tiko koya na ausa tamata dala tapa mi na wale bu ena bu kuni na sakati mi na nonam bula kasa kasa lakitiko ena koroya la taki koya enda na laki lewe na tauzo koya ni o kenda na tamata tambu sakaya ni e na mataka vina ka ndi ndai ye na mataka vina ni kwa and pa vina vale we Liverpool City Church ena kena to ko ni ti ko na nda nga una vina Congo ni na be ba roi to dako roti ki na me de ro ngodi ndo ko kina ena sala ni kaka mbura ki ongo ni radio 2 triple FM 98.5 ondo vinga rabiti ko ni kina ibe kenda ena be ba roi to dako be ke munina ndo na ma kiti ko ma ena i bola mata tal tal vande ni an ro vina ka ena mata ka vina ni ko vina vale na sia mati ko mai a viti ena mata ka vina ka ndi ndai sala la mata ya ni ena mata bo vale e branch street ena mata ka vina ka ni ko a ya vehi ko singa yan rati ko mai na mode na mata ka vina ni ko a singa ni ndola wale siti ko sen dol rati oti ko ena mata ka vina ka ndendai si singa si mati ko ena live a ena mata ka vina ka ndendai a vina ka sarva ka levu na no muni ndo na na ma kiti ko ena buku ni ke na buku ni vinga rabi ena mata ka vina ka ni ko ye na vitu tu ko sa ka di vakati ko ya ni ya a ba mbuti ni ndana ndana ndo vitu ko ni ndo vi rongo ni ndo vi a ve mo siti tiko ke ndana itu ke enda tiko ena bu no bulang yongo eserne ve ke munina sa tiko ba kandue ke oni sa lewe na ba kandue tiko na bu no bu na kongo a ve ke ndana ndo sa ngai sa sanga tiko ena mata ka vinaka ndindai dan dai tikanga ena bosa ni ala ala ni kelo ni kaya ni bono sambutu kana ya vamu esa nomu masula ketiko baka bini bina kata ketiko buana kelo ni bono sambutu ketiko ngore ena nomu wawa tiko a siang ni dona ka enden re buana kelo bela tini satu o tina nana bosa ni ala ala ni kaya na bono sambutu kana ya vamu esa nomu sa klem ta ketiko ena mata ka vinang ni kuwa bikin ni to dok sara na sesang ketiko ena buku ni tiko bulangi boli ena bono ongo ni bono ni butu ketiko ongori esa nomu ni oni na tiko vakan dua kina me baka nga sa bosa ni ala kina na kelo ena mata ka vinaka enden dai ya ena mataka vinanga ni kuwa sanda babada tiko ya niongo na Fiji Day, ni oti na Fiji Day, enda sana babada sarayani na vula o December, na vula enda ndau nana makikina, na itau kei, na singa ni sudhu, enda ndau marauta kina, enda ndau sema kina waka viwakani, enda ndau songo ni vata, waka mata viwakani, menda celebrate taka vata, na nonda ndau waka nanuma tiko, na nonda tandu mai, na nonda iwaka mbula. Ia ena mataka vinanga ni kuwa, au vya tukuna ngai weike muni, endua na itukutuku. Ana buku ni venga ravi ni ke baka ona numero to ti kona mata bu vale mai viti ena mataka vinaka ende ndai ndona kambani ite okay kena liu ti ko se kena nona ti ko ndona marama ite okay katiko ena bu no le bongo serne oya na dana ti ko na slow waters logistic enda do baka yang atakir ti ko nga oira na nonda itoka ni na vasu oira na india Pana takira tiko nga ena buku ni baka lele yaya ena nonda vanolo manye viti merna numikina na mata vuvale. Ya, na slow waters logistic ongo, en liu takatiko se nona tiko endo na marama ito kei ka tiko ena vanuwa lebo ongo serne. Nona container ena baka raumbiumbiu tiko e serne ena mua ni madhawa ka tumai. Ruwa na madha mayongo sana lakuti kina indo na nona container kepa kawa hiko o vina kata mo mbiu me load taki na nomu yaya o na numirito na matapo vale maiviti o soku muna tiko se o nabu nabudi tiko mo na numirito maiviti e na mataka vinahani kuwa slow waters logistic sa tu bakarao mengarabi kemo ni bileta ni nona tiko indo na marama ito kei ka sa tu bakarao wakoya kina nona matati merito na ngarabi kenda na ito kei e na buku ni baka lele yaya ivanua ve ira na mata vuvale. Mbita toka mai na nona isau ni aya na marama tau ngo waya vasa nga bulu nandola waya ngo na nona September special vasa nga bulu nandola ndua na mbokisi se ndua na katini yungo e standard katin standard size waya na 104L ena voleti ko vana katini voleti ki na 104L se 107L se 150L ya
o kwa na vasa nga bulu ng dola ongo, ndo na katenis, ndo na bokisi, o yan na 104L. E na friti ko na pick up na ngonongo. E friti ko na pick up, e na ena ono sa ngabulo ng dola tiko na kena documentaki ka tiko tale e sona vei ka mona sauma e na vuku ni na muvaka lele iya ya ya ibnu ya do nga na bokisi mandanga e vasa ngabulo ng dola giringiriani ena nambongo na saiba ba limandua vitu saiba ba onon duandua mukeba ka ubina kata muvaka yang taka na nona ving ravi na sa, na slow waters logistic ngo ka bestiko e serne ia erto ving ravi e australia raramba girgiriani na namboya na kena tukutuku baka matata raniko tuku ni veiko selako baka dava na kena ilako lako kena vei sau kede na vei lavo kede kona ena lava ki mona soma ena buku ni baka lele ia ya ngo slow waters logistic girgiriani na nambongo na saiba ba limandua vitu saiba ba ono ndua ndua ena mataka vinaka and they die. Yet in the Mandana Serva Kuspil weekend, and then Num to the Kina and a book in the Vika and then a Lala Tati comment and a Vagador, Semendana Grava, and a singer Vinaka and they die. Naserongo and on the Tau the Talamanda and a Mataka Vinaka and they die.

Church. Nasar bagalibu ena mataka vinaka edida. Ibe ke mene nasia mati kumai naibola mata. Nasar bagalibu nando nana maki mai. Ena bukuni bengarabi ena singa bagarua yende indai. Usaba kanu ni vinaka tibayani ni nando na singa vinaka na singa ni bengarabi yende indai. Ibe ke mene to do kasara ena na lube biti oni sia mati ko mai na mata ka bina ka dikua ya beke muni na sia mati ko mai na sal ni ka kambura ki ngona bno da banga sia mati ko mai kina au sa na banga mode ti ko ya ni beke muni na mata ka bina ka ndi dai na ba lebo na ndo sia mati ko mai na mata ka bina ni ko bina ba lebo na tuku tuku e ba ka uti ko mai men da mai ro da bata ti ko se da ba ya ti ko mai na sia ni koro e da ba ti ko ti ko ki na ngori si ka ni sa klona si ni mata ka ngole ya ni ruma ni ndo na val ni lotu ve su reti ti ko ya ni na new way fellowship eserne ena bukuni bengarabi na singa ni mataka ngole ani kalakin dua batai ni kerto ena bukuni bengarabi ni dua tiko na nor tu bulangi ena singa ni mataka ya au sama ya leke me da bana ma da katumai me da nga ye berongo di domo tale tiko kina ngonga biniana no mini ndo ni bengarabi ni domo bitese ne ni mo de manda